0: Your pike is a woman.
1: Louisa, o ti kin nani?
2: Vovo, ki walaka. E kusinya ya munna, on husi wa mo wapea yoya sapama, so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna, munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
1: Maria, ruhambu kaka. Muka ni hapa sauma so siva siva shakuvea muna kuvea. Kwa thamala Maria, Louisa nkala wiha o kwele yaka. Wakana ni chio gile la Louisa?
2: Muna, isimbe mwani chia.
1: Hapa sauma inaneiwa iri kimu kumaru wame siwani. Lelo iri kiti sene, awi so siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, Navi hama maka. Ya wii ehope ni chikelo seva. Ena kale wii enamu uviwaru mahine nyake chima kena mkusinya maka.
2: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
1: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote ni nyawa lapela. Edeni seri maha pana. Ohelemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama, ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
2: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
1: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayoya. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa, maka wakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
1: Mwaya wira ne.
2: Moni kiho hulela ni kuzinya ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche, itapuruta samalaku, ihopa ikiti, nihopa sauma.
3: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moche isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisvida,
5: y tanto amor.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Radio Mozambique, Zambésia.
7: Y ahora, tanoni, metalo sa kumi,

0: lelo nupo lela ni hiku minla no sa huleli waya ilapo tanuna moha sa pakane onta mwene inada pela omharu winwiha ilapo saya mpuawa ni koro na wiwanana na ilapo sokopela Comunidad Económica Europea okuma na iwo weriwe oshwenga so viravo iaka makumararo ni iaka tano orempeti Dalila Mikidadi atapulela Diolinda Moreira Mestram teko te jai malferj.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

0: Ahe? No pia wa supai. Ololo nyua nuna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nigila huno. Oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama oliaka so ununa sasinama. Ui mwana ka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awi miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni maninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mukala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano. Mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni. O sivasha, o klawosha, ni ochuna

0: novidade.
1: Wala atwe, wana mwakiwa iwa komo, mchunanyo withipa, na mkumawe provincia ela, niyo niasa. Wana uyachumunchuna withipa, na ala uhiani muinipe.

nova nene ni nova yani mabase u na lizu ne chuabo ova nene ni nova

Kopeni kopeni manyo ana moteno aradi msambiki. Kopeni manyo moteno olivrua na mabasi aba a azombe. Aba mabasa a kaloga na memzombe. Mabasa banda machipiri na mashano mrimani alizone chwabo. Ninga mikalo zofuna wila agumanie zelu zote ano tiana. Ninga mikalo zofuna wila vinagwa nigumanie mobolo te ano tiana. Wila notene nifanya medelo, nifanya merelo, amfanya ila wila iyo needena. Mawani meo, amfanya ila wila iyo needena mundogo ni meo. Ninga mikalo zofuna vinagwa tuku ya elabu yeo. Sabani, ninga mlogile chayo, jo wila iyo na azome masukume njene. Diyo onjeze lua, wila diyo onemelele omangwana wa elabu yeo. Diyo onawe mele vinagwa abale anda mduni meo. Nona matamalo eo. Mwa radi msambiki sabwe univa yamburu obu. Wila nizena mabasi u aba. Wila ntonyezi abila limobolu weu. Wila nizena esile zili gano zeo, esile zili zelu zeo. Sabwa nisisi zirumela iyo. Wila iyo na azomwe nikana iwa zeleji. Iyo na azomwe nikana guru. Iyo na azomwe nikana mubolu. Amfanya wila iyo ntuku yen elabu yeo. Amfanya wila iyo vinagua ni melele umangwana wa elabu yeo eji. Kopeni, pamakalero ninga abato ambulo ayo mama wani mwenyu na mabasi u aba. Ninga mzuela nyojo wila machipiru na mashano teni. Zika kwa naga mizi ninga esi, iyo nino sana batado mabasa a azombe. Nona suma nejino, iyo nilupa gama dili. Tuwila niliveneva na esilizo teni zinkana gayo suma na dhutsene. Nilogaga epadi ya machikuchula makani, na vina guwa epadi ya tagia, epadi ya emaria na zipadi zina. Nidwa laka vina kwa wila jibo, zineloni vilela mwarama mbasi u aba. Adabuno, ninka mlogile chayo ujo wila jibo sisene zinda masukumenjene.

0: Pumunumu naburuwa na iparijia emaria normela wila gano esi malogo abba afia na mkalo za diretu mwa abale oteni. Mwa iyo noteni na iku odunu ilamu nona ninovira banigano ilamu. Mwenye vina guwa mfuna wila mfuruwa na givizi na guwa. Nona noko kumeza na wila mkalegevi dea mkalegevi vruwa na mabasa aazombi sabwani suma na oteni. Yunu noza na gano ninga esi ninga mikalo za wila nifurumule abale ali malogo a azamani. Nona niruku nchile kamikombo mwa mobi uweo. Munona muzavi okala mwana ovanene na vinagoa mwana ole wa wale munona ila etena vangono vyo bene
1: Disculpa etiana mieno nangetiana mudile velele mieno nangetiana poruke poruke nonanga ai mama nena nokana privilege uvadidi opita iyo awale iyo wale esi zamane ne kadina gwa kana kanone chadre to ne kanona
0: nona vaiwa ga malanche wale penu ya so ya tukulwa nigagada na koko bae kazo
1: gijwene logile meva maromo ila kana privilege dotiana tiana ankana privilege dotiana tiana sabwa ya givi Iyo wale, nanze ula ovenye odo shkola okana nigakata na koko kunelo. So ama mbali, we thinku odo shkola. Enta oyo wandoa, iwambi dedikari. Agora aba amba nene, engi vina si, anufanyo makata miyabo. Majakala mwavina kela pale, antua paro shkola, tenu funanga lanshi, unufunanga veleli wege.
0: Nani rogo wila akalakana nchibani kadindo shkola.
1: Ena podulo akalakana nchibani kadindo shkola, amba nene anufanyamu. Si, ena guwa emba nene anufanyamu. Abulula kadina lanshi, kadindo aja paro do shkolo, msembeze baba, vira mpule ii. Mba nene, menu nangate babi, onomo uva mwanae. Babi, onomo uva mwanae, poriko onomo uva mwanae makalilu gani. Agamulo gana burele mwanae podi badhoa, ompanga mtu wepo datebu kana makani. Iyo wale namba iwa nchibani, paramatu dampu madani. Wea kala kukosile tepese, wea ovadiwe, ovadiwe mpu, wadhoa, mento pilivili vatakulu. Kavoma mbali wadha omulo gana pursora. Kavoma mbali wadha omuruwana pursora. Akala kukosile tepese, okokore. Okokore mabodo haba ate akala vamapedirani, ate wae oziwe. Oziwe la miyo tinkiditio okosa tepese. Akala kopia. Akala kawidi wileri, entabu akala bo metodolojie nabo, akala makale lanabo otiana tiana para mwana ukese dhavi, aprovetare.
0: Nona mwana vinago ano nakala mioda buno, divayi wa muwashu washu madani. Nona mangu ana, eji kinaru kose wila miodi mkose tepese, enoricha vadini, nona niloko sase tenu wila mkose tepese, uovo kukori wa vinagoa.
1: Agora, onuova mwana wala wale ano wala hii, dikose guru? Para diga do kule di ikosi wegile kosi we mio di ikokore ora dantero majimvane na wepodi wako koria sempre anukana makata mio porque puro sora vina on limitarea wila diga tabuya to di kosechi agadoma oma dela mambali mendo nokose dabi dino dawa entao dino rucha vangono dino rucha we tenku sempre umsemezera ja puruso tenku umsemezera sempre mwana bayo semezera puriso awene ano valorizar maji Madireito awa, duki madevera awa, si. Madevera awa wene kaneke cha konta. Ma madireito awa paneka nule iyo nikana mash, madireito. Enta madevera ba vina kwa debia awene onone la gamo direito, wila iyo vina nikana madeveri. Wari ya papai ukosa mabasa batakulu, nigadhoa shkola, nigadha, nigaja, kalantino na mutana, diromo kusate pesa aga. Ama mbali vina kwa akamiedhe, akamiedhe apuru sori. Mwana purusora gavaiwa mabasa oshkola. Agadhuana vatakulu mambale azuzume gevina wea chibarene. Osunza, ovolua musala, valebile wipavi. Mai onege wapale valebile dinkala walogavi na apurusore akwaga kulega agawila. Sempre mwana tenkuleba data. Para mai aziola dabuno purusora oda, nzilo kadhile. Namada tabale akala onoziwa wileri akala kanza wileri vina gano na pale babaiwe bonda buno akala labo nina kavaiwe bo akala banale biye onoga ole bilapa enta egile vina gua eno kamieda unua wa masunzo

0: fumunimo iyo nota malen vadidi sabo ya mazu enyu sabo ya rumela ologana iyo nota malen vinago vadidi manyu anamewa otini wali vuruwa na mabasi u aba a azombo inifiaga veneva joila yoziva kiricho mala nona nizivelo vadidi sabo ya oje makani na mobi weo nizivelo vadidi vinagua okala na nyo wazana mabasi u aba iyo nopaga nyani na ikale lo wila sumane jonda anikale vamuza vinagua na mabasa minagua a kaloga na mimuzombo Mio di nchimiru Arsenio Alvis Cipriano, di mio di na mabasa aba, adabu na ekalulu ya Radu Msambiki, dirumela ganinga etu goi, mulizo ni na echu abu. Di oti yani, mpaka sumani juindao.
1: Yeah, yo Freddy Boy, Suraj Productions, ya Candy Style,
2: P-Music,
1: estamos aqui no Flux G Studio.

wali keke bagadana zena mpuno mkamlinyo ni radio msambiki ovano bagavira kumina mitala makumararu odutina madingo mpune umoba na konda be mpuno mkamlinyo ni radio msambiki.

Waito, wale wi bawa romantiku nelu o nelo romantiku na mkwae pureza wa fino mpuno mkamulinyo ni ya radio Mosambiki. Nuna, iyo nodavi mawani mwenyu na anameba otena tena ina nuubu chagani yewi la masaka enyu mnadu wale.

0: kulaleta modari kwa mure
1: namalweyo kara moda
0: dinofuna vaka kuluna miyo
2: Faito ndo ento nufuruwa ni mwana makani gadi wiyo tamangele wadho padwani.
3: Radio Mosambique, Zambézia.
4: Zilipaduwele.
5: Zilipaduwele.
4: Notagia zilipaduwele na wakala waka. Pamoza nilo chinja. Zilipaduwele. Mabasa a Radio Mosambique.
2: Moyoni aliboniwa alivatadu mabasa anchemeru wa dhadi paduwelege. Dabuno ni wabua mpako kuno Omusagani. Omusagani ni tamelewi ni jemakani na so Albuquerque. Odumfuno ni tagitha dha mpaduwelege masaka munduni ya wila notene ni furuane. Ziwani ya wila mabasa aba dabuno sanyedhiledi mio Belton Kasimu. Dikana ni kamyedho na Jas Milton Ernesto omakina nukapula na mazu. Ni nati otupuela makani ni mpu naso Albuquerque. Ni mwobe na mebodu presiza dukasamu. Ya wila anabu chempako Omusagani okuno makivale. Ofile ya wila nivuruwa nidhampadu ili isu Albuquerque.

0: da Vitorino. Ele é muito da cidade. Ele trabalha na malha.
1: Vamos lá, eu estou voando a Djibouti, eu vou andar em Nizueni. Tem fone um Uzuiani na Moliboni Wodu Nayo.
2: Meu Albuquerque, Alfredo, Abrazim.
3: So Albuquerque, eu. No Bagelini, eu vou lá em Zue, Vilinho, Vorma Vene, Nizue, Baliwenho, Mikale Lodilinho, Pacovano, Vorma Vene, Munita Guede, Dao Paduele Geninho, Dinu Paduela Gani. Nyumba lovi.
2: Ni dubaliwe vene wa. Le vene wa. Enwetenta. Isinku. Waliga sunza tirisera klasi mkugoda. Papa na mama. Alu mwalana. Mama badho wanu ya rampa. Mwale mio. Enwetenta. Isinku. Lodo wa vene wali mama. Lekom sa sunza ni. Ante. Kinta klasi 90.
3: Mugelaga dibalu hapa no akala wenzi wao hapo mbalinyo murda gani
2: hapa ni mamsagani
3: mamsagani aha nyo Albuquerque vadoile nyo suza wili ukinta kalasi mpaka masakamena mubwele dabu yele kuna msagani
2: be ni yelele mama ya gavina yelo yele na papa mtao bado kuna vina kani bai gavina gua ndo fala no coloni vina bando kuno akane vina bai ante mpaka original a papa o amalo orimela ye nilivene va sempre
3: nsa kanto na mwalani le ababinyu mwalangas
2: yo nali atana mwala
3: o tana moda ai do anu rampa ni nama
2: nada odu moda watela odu moda watelwa ante akulubera yena ale atan
3: so Albuquerque nyo muliworoma wo wili wo maria
2: yimedi li anatan
3: wonatan
2: se
3: ovano mno bwela ya ganga zizi na nyo bana
2: no bwela me na makumatan na dakatale
3: aha nyo masake na bale kani si rapa dwamo ani mwa amambali enyo mwanona peno nyonga ima nani makusadavi yo ila mvune makana ngapo
2: yo namvuna gawothe kiwethe ile nelo wanga na mentweni
3: mwanzi wamo aya watotela kanise mamurani
2: ndila takadaziwa
3: kama zo nyonga mwala ima
2: no na azezi kala mambala muya no vadua ene baya te fiera makani ogai wadilobo
3: mpako vano Albuquerque nyo mpulile kalas ganato vano
2: kinta kalas
3: jigomene
2: se
3: kinta kalas udu mmarile mwen male marabo
2: se uno adu rampan se
3: rampan
2: se
3: dabuno vele na ama mbali nyo mamakana nan nyo vina uyela mamroma vina masari nyo maswa mutele akagani mwabeda patiti gapi
2: mio ditele mudaka
3: chukwi
2: Mazana watana mane kumatana mane adaka taro na 93
3: ba mane adaka ngasinyo
2: nana gabana mau umeli natano
3: dudene mwadinyo ninyo bane mpako
2: nanda muya na roma alikulugon dikana bena alikosana mwana 2004 ba facile mwana
3: ya manyana
2: mane ante 2000 isete bando wanwe ante 2011 manya lokwa
3: uloka kamdilo bala na muina kabo wale
2: dibana na muina 2012 wanze lodo maputu badiela 2012 bani mwana muina go kosena mi ai maeli ante 2019 ulofa serena ntao ante 2022 loka na muina Ava kukuwa pa mamuna akwa. Ntao, didile mfanya na jama susumeme na guwa weda gaburubule aluba na enagu. Dozangare loza venaba. Ante 2020, itereis, 24 no mwana sinyoro dole venaba. Ndugilante ya pa nukosara la kabili venaba.
3: Kuloga ole mumutia, Ya ke jinu malu senang ngobem malu senang makia ya ba mugado dopa bo jaba ya obem nugule
2: nugule
3: mirisi ringwa da nyo bene ba mugo chamakara bo gulia bina kayo nyo kuno kamumbia na makara
2: fuga nupia na se fuga kana kana bo gulia se
3: mupia na savi nyo muina fuga
2: nuka wa muto lokutela bo
3: zawe Baito, ki ega kala ninga dhawene, nyo mno kosa goi ya vatando ya wila muna kala mno sapa. Chini yafu na nyo so Albuquerque wila nyo kelua dana, mikalelo. Diga kosa yangana, enudha ni msore ni mwenye, yo wila maski miyo unuwene, kelua dana ga kobele. Yafu na nyo, emfurecha nyo, ukana, igaringa.
2: Ben, unga... Mutu kankana oga ila disirire bure papa bafanya no kone ya wia ngamuraga bai libura da bure bure yezo kankana mtu akangula kasha yako pare bai nika mesinya apa nga kuli diga kwa no ka kare se sanga ngagula rane deji deji wa mono muda bigana
3: okuno wani nyuga kala ninga wime champion dubo esabi nabudwa
2: nabudwa se kuli diga kwa nabudwa
3: Ogono kamna musika wale wako
2: nanda
3: nanda kisa ve mungu la mungu au
2: ben aba ando para bagagule save kada mtu nokana watakuza ugadwa nofanya jiweze ji ando ano obole shabeko ngamalaza kunona ogona kunja
3: mangu mbuku none abane
2: okuno none amaji bomba gila omatamba musika mdumo aloka dadi
3: Nona, unaka anege jibu ya uzi velani? Tuabuke nyo mwanche taga?
2: Eee, na cheta se.
3: Mbaile ni?
2: Ocheta se, mbaile.
3: Mwaji taga uti?
2: Ye, mcheta uloka dadi. Noku na vina wangono wangono.
3: Jamutia?
2: Ya, nwatia daima wangono. Nwatia daima.
3: Mwatia daima. Kamunaka miva?
2: Naputo... Bwilashi akura kime chete hai machete yangalo gazova diwa ofno do mpangane we limwene mo ndivala pena ho gina nti hai ma adegoko bagola no zavuze
3: so abuke na mama
2: nada
3: nada kamuma
2: nada
3: kadu oimene kamsuzile
2: nada kadu fumare vina
3: kamao na gapena kunyao nyingitari ngao ole nonanga eji huko donga matereko kama huko ile waga masaka bwana
2: bai nada sika na portal
3: aha bai inga mwanje taga masaka bari jibugania zive au zive lichani masaka bwa
2: aje jibuda iza kala jiboma
3: inga
2: zive sizo bane ne ka za wale
3: ajeje lenyu dale zive kama unta giza
2: Eh, la cheta kwasi ababa sura kutano ke akaya lula ya lula.
3: Peni
2: madala.
3: Yenyu ya ukola chani murima mfuna nyo vurwa na mpuno mradi Mozambique. Chivi, hiyo ni nani kio ya ila nyo na mamvenyu mchete.
1: Kito, jibweji so Albuquerque, mnona mudhavi.
2: Ogaruma beo no buelo kala.
3: Mhm.

Melobeat Production. Baito, anona jiklagati mealizu na chua pa wanyumani ya pevara dhumsambiki uchigoni ngobu wa ishano dhili uruwela mitha lwa katamaga wakumil na mina hii ufano nufugladi mea mtito na uilaga nilaga bon fitzmana natamagi lozi wa mikalo dhendelele nyo sumane gino na vina mpula na mabasi nyo antide nyo koni vuruwa ninyo uruburu mfanya nyo mudima nijia mabasi uchigoni ngobu na chindi paduwa kwa mfanya nyo muruda wenyo oni vuruwa ninyo na radio msambiki aye sabagani vila vina vina gara fugladi mea mtito da 24 27 14 mnemo obe 87 91 12 65 7 mloga naye nwanga na mkobwa ni kanfa ile mpaganyo ile no vaya deni midina ndiba ni jama basa mbeni za maronda ya divira na vina jadra kawela do tender na mkalo fanyela ninga mfunela na miwe ya likobele joko mtamerega masu ninga bambudu nyumbani ya pevo ya ila bajina ya msambiki ni loga ya radio msambiki

0: Mtoto Ruma ni mchumia gamisa ne gani disunze mtoto na nami orama botardi.
1: Botardi.
0: Uluhiani zani yu?
1: Niloga kire kire ki wanya makata kankala da wani.
0: Mhm.
1: Shomiro.
0: Kamen Shomiro David tona makata wako, untu wanwe u?
1: Untu wanu kuno kwa dret pene, miringo tivina zino li pepela pepela mamoro dani.
0: Kamen Shomiro David tochiguyo buko na makata wa?
1: Chuguo kuno luo omalene no nga vambani vanangwe vina.
0: Aha.
1: Si.
0: Sumane eno plana mikala dofanyela?
1: Dere tuene vina.
0: Pano mo?
1: Kaoma kata mianaga.
0: Ekala. Magumele kwa sumane chini unapaduo kona makatawa?
1: Okono kada mtu ni zaene, kada mtu ole vampara ni vae, bagaona gavina mitete sizimponyo, mpire sizimponyo oku mtete ni zo Amerika ovi.
0: Mhmm.
1: Angakala kuhona bae mpira.
0: Nuna mudha vitu haba dhilabu dhewu iyo, anamariba?
1: Iyo anamariba, nino wedia.
0: Aha.
1: Nino wedia.
0: Kae sakanti na mduni naoni wagaila ne albo chena anchucha bae anamariba mponya mpira mwende magoba vina.
1: Damnoto diye na inye vina oponya mpira, damno kavoni mwava iyo.
0: Aha.
1: Anamariba vina damno anuozo oponya za dere tuzene mai.
0: Dhone ya baridi?
1: Bukazo.
0: Apo mgonaga na mentu nyu mpumvela mpela malabo tene ni kurugani noni nyu la burevino lupele pade ina goa
1: hiyo podi wao no loga pa
0: makamaka na mariba
1: na mariba Afrika suni mati oloa yo patari mai onolo odoa lo kwa gale walo ene onya ene agawala majoko sa kukutwa badida ntima longepa sele noona kalawane no liga ni amisoro ma liga ni amisoro ma janolo ochove avina tutaro ya no wili vini
0: mwene mwa baito wata tanona kula nyo baridi marijelo na vae dheo chikuni ngobwa sika shano
1: marijelo para hana malogao tena rade Mosambiki
0: na tama la mpita
1: akana afanye marijelo dizaga para mwaza ga dona Amelia mwana ga Jili Salimu Arzira Hilda dizaga para apwa ga otene andi wa kuno nyamakata
0: pamo
1: mudwala ga mkwa ga elizi vina mkokora di mudwala ga budu no ale marebe na kwa yatinu apa lotene anja mpira vina waga kuno nyamakata Porto
0: pamo
1: na amfuna oja na mpira dini nguntino na kadaboa vista afanywe vina mtete za deretu
0: pamo baito miro miro kambe
1: Aba lotene afuno volo evina na guru ila akumbiri vina malingelo para mungawa.
0: Ino tamala ni miru kona makata mfugule dime ya UMT to ya dime ya bom fin simana. Na makata lotene malingelo.
1: Obrigado.
0: Na tamala na alo na makata na miru. Mfugule dime ya UMT to da 24, 27, 14. Atiaga vina malingelo wae. Onaga vina lukaka za mpira mangono ibagene. Awene mento otena alueno mponyu wa mpira. Mpira wa dhalabu dhote ya notiana. Mwene bagena mariba. Ii ya kejino Kana din ko sai doone. Baito.
2: Vati vai a ti venge tindo da vede ganyo. Mio di kana muya nana aima heli.
0: Nei karamo vuma bagono vungwe mangi ni kana mi olio mtitoni padigile yo kule botardi.
3: Botardi botardi.
0: Kambeni?
3: Dozo ome unolinga.
0: Mwene mo mio nzu ni malofia no tele no wako na baridi.
3: Ehe.
0: Kambeni toda vuko olinga wa.
3: Olinga uno kwa diretuwele.
0: Hmm.
3: So dozo ome ya dili gwarangwa.
0: Chini tu mpadu wa vina dozo ome. Maningu ya kanaye mo?
3: O malo ugujua sumana taru.
0: Okay. Dozo ome uliwa kukulu ni mbu ni radi wae kan wala mdo. Ni yene dozo ome kan wala mdo. Na radi wae mazi kio uya mamio. Chitaga hapa, chitaga hapa le. Radi yo kamfugiwa. Nota mala dozo ome. Mwini abani, botardi. Hello. Na mimi Oni kani. Muli wenu wose? O kala kakara peno telefoni ya. Muli ya doni peno, ipopteru wewe telefoni ya peno. Na kakara kangali makara dhani. Agani vina kuya. Ondiki ya tarufini ya mbamu lopo poteru ya tene, mbamu poteru wewe, poteru wewe mkara dhani peno na nyete, kusile dhabi peno.
2: Senga nyonga jinkala mio
0: Dito sem da 24 20 714 8791 12657. Tá bom, se queixar, não é meu, tem a Nivrone para ir para Moçambique, não é o Cobra Moçambique. E ainda da Gavane, o Cone Nivrone.

0: Tito Ruma, boa tarde.
1: Ora viva, ambalani, ambalani.
0: Ah, mestre, mundibua, kambe na mugu. Melo tamala, no tamala no pita, kambe ni maligie loko, davito. Ochi guwa ningo bagushtu mari?
1: Pokulo nuwa, dere tuene.
0: Nde.
1: Eki dolo volo ele vana paraka na banja, wana banja ki hatu malani, nima nisara dola iwa, mla wana wana wana gola, solo iwa li vana pa mazi, pokulo kwa dere tuene.
0: Nde. Iyo ndo zewa ilawa ingi amfuna vulogana iyo, amfuna vulogana Domingos Alberto Chigoni Ngobo. Iyo vina ndo tamala moteno nukami idhelea, bali vina nufurolea, tiaga mligelo, vina diginya gamtitwe pati gipati. Aliba kukulu ni mwagu vulumu, abala ni mwule doni mwede dretu, mfie vachuwabo ndo ndonyu mwede dretu, iyo manangavu velani, na maloga la utiana utiana, ichuwabo jale vatando, na alia orwe la sabwa ni vurolea mwadana mako matana mitano. No nanzu ninga antivina nuwe la umangwana na alizu na ichuwabo ntikani, ukunu njima ni apewa ya Radim Sambiki. Mwale, na alizunayelo mwe iyo note yani wamungaramba sovangono vina wiba wa muzo mbaudu kumbiriwe beluwa ni yeli ya wili wili baito nota mala meni kima na Domingos Alberto dali na muka gokule jaima alferi na dhipanu na wale wagamu vila muka gana malugawa alizunayelo mwe onachinge mudima ni gama basa paka mangwana na ikiwabo mbwe ni chenile mulugu o chenia note yani na kele.

0: ya vazambesia.
1: Boa tarde. So pa Joseph Province of Zambezia saorelo nhiku na netano sicho mahiko na kwanaya kumi ni makina ko matharuna shimwere wa netharu na moha e akikondo pilini ya kama kumelini kinako tano na moha no le hiran wawi ana mirava na virilavo masana matharu na pili e pro nare makuma matharu na pili e province of Zambezia ara rushiwa e province yela ovinya mweru wa janeiro mpaka lukulukwela e nungwene miaha na nyihirwa wawi miaha iha irimpua wa miaha so hiya na hiya rasa watediha na amiravu hinungwe. Mushalo na ya huta purila oholu yu ni nkele laho. Amil kardako si sawa mulipura menlese opajua. Sao shoko wa nihikuna netano. Kriva muha ni jaimi alferish. Musina na radu samiki. Niso na wopakani wa wini kariva muha. Oshoko wa walelo wini uriane. Ihe simvere provisi ya Zambezia nelecha lo yelomwe. Buatardee.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratiba. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Mtoki wale hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua wawi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mi vankupwene nle hiha.
2: Mpwane. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mganihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, uye sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amor.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: que tanto amor.

0: olelo nupwelela nihiku minlalo sa hulediwaya ilapo tanuna moha sa pakane onta mwene inalapela omuharu winwiha ilapo saya mpuwawa ni koro na wiwanana na ilapo sokopela Comunidad Económica Europea. Okuma na iwo weriwe oshwenga. So viravo iyaka makumararo ni iyaka tanu. Orempeti Dalila Mikidadi. Atapulela Diolinda Moreira. Mestra mteko ti Jaimal Fersh.
1: Na wiriena serenye ni hiku sininaka.

Marumeyo mwananga ndikwa tukundi komere nipano kuimba kudichita João Antônio Shitima bukira mprovincia Sofala kasanzaisa mamunankulu Manuel João Manuel bukira mbalo matitrito murumbala makamaka pachisa cha aeroporto kutoma anatiportana panzizi ninganaono bukira tu kunterero kwa ini mprovincia wabasa atua malongiro nchisena panzizi ninganaono Tumaniseku fa na nguachie sadapa kefe pa masiku alero na njitu tapaka pisinch pa kati pa mabasa tularo. Chimera ABG na Mai Maria Mwananga.

kwendi karagan hina chopala vrekwa kwele wuku machani hina wo chipo ni chipo nani kale na mwavano la etania ka chopa hale mwendo no panke hompa ka vrekwa kwele mawani yo siri mula I para seompiri I distrito I ombalama

0: bradi manyu muniwa nokum herani laka murati no sule kalelo sawe sorate la masipo olelo va ni muhavian sempa kompanya murati nigadai oyari wa musiriri ndokoni marwanyu muiwa kama siona kala ya provincia la wampola otepashwene mkulu tuo na mikopo mbona yaka kavi nigadai
1: ni mira 31 ano
0: miteko sarati nondwa hunno wa provincia va muniwe hasaisai nyuano wepa mpachende maka wa 2011 mutento wa inamuna so wepa honli kana ninana anova virikano shene mnaona anyu
1: nini tuba kinira etutro tromutarea pasikina zinirera sikina zini hononea mashikinira sempiru wipa wampula kumbara anyia tonila pasikina uko makuwa mejimu avare lele tuiva
0: hononea tivini
1: Pangono ne avalu kalakawira havu tambe anipa kuyaruana. Enrero kalakawira hava nipa kuyahime haki.
0: Wakati mpachendia nyu 2011 era WhatsApp kere YouTube ni maporo makina kwene Andri Helwa Masipo hinati wala maho.
1: Ata hinati.
0: Ipa maroho we mapanye saifa ama wakati wa hakale YouTube.
1: Valu ipa vale sempro akalo pa parea. Ate wo wa mejimu one watela ora mapura ngara vare dishku ne ora wa hira tu yala ngara vare dishku ala le proka ha vale ngara vare dishku ku ya rotu ma hazamal dan dishtri tu provincia ndau sha watela musika u njeno rana mapura ya hayo ntamo mu ngara vare ya musika nje sempre won khala u nyule mu
0: pako panye fama
1: kuari fasil mejimu
0: wani panya nsipo nanyu wa mwalo wo pa hi na pia sai sai
1: ntao tuwa khala wa pia ko khala ka wira mapuro angara ba redishku edishku njisha za tumi ya kama da matishire tu mum ni wa mwalo mo sapi ya ko heli ang computer ne za ko pia ria aha bo ya kar ba ri tho wa mwalo bale orana mal to phempa no phempa ngo ha bo tha kar ba ri tampe ya ko pia ri disku ile ya kar ba ri tho parla po zikena ku tsa hala se taka
0: nsipo nanyu para walu wala mama poro tene na nikusha mieri mikavi
1: ele para khele puya hiwa na mesmo kha ya pisa pisa mesmo
0: kha pisa
1: ata kha ya pisa ngwa wale peliaro wera we paro pateri mesmo ani pateri muzika we sempre wani vesperia mesmo sanene
0: wakati varunye YouTube varunye TikTok niketo sikina kwene soko ya kwea sori heliwa masipo so wa kuvara tu kwe heria uri hera kama sipaya ngwe hema utaheni hove iwani
1: wa atepa nurera poruke kunte pesho hawa atababo wa kushitishku ara kumvekela nthubure pa kimphela ngopi ar musika ka mbe
0: ani munyoliha
1: na ata hawa kina kuyanyoliha hawa kina kuyanyoliha mashinini to khala ka ura wa pakar musika awo nonko mane telefoni yawe kule paka mwe kukusha ke vitu ile kukare karela kan YouTube kula nsari kisha kumarela kala potene
0: wa kwea ho
1: wa tapa murera wa kwea mesu kwea sana ene
0: masi va kwenyeru muniwe hasaisai inamuna arati ale sindrume la ya iketelo yeya Facebook YouTube TikTok tisi so ho
1: e parte arati o in generale
0: arati in generale arati
1: Epa hava nuzari planta forum anje entermu oporoma veri ntoko ikonteu tuzane akina kwa mporoma veri muzika zaya akina kwa historia zaya Epa kukala kakina ku anrokoment angwa mwe nkontani mwe kukomentari worera akina kukomentari woruana Epa ele tufila fashkonta kwa nkwanya pahe wa himi wa kwaranya ori ya planta forum anje nuzari mejimu kwaranya
0: Ayo, masi olelo va miki nona mu TikTok nime yo kale kwasi kina kwene ni mbolo wa humo kino na rata nchene anipa nsipo vakane ni nuri helame ni himanle nsipo ne wera atu iweke sheni ni hii heliwa ya notene ni himpa chira oma lihiwa nari heliwa me notene
1: ele nkale brevementi parutuwe liya wera ang artista fulano hana muzika shishi ija para fashkunta folo kala nsiyo wera muziko amalava lenrofa le sheni
0: Masi akala ni gadawa hikalo wiki tani maso akala ni rasi sale nyun sipo ni muhina we hatu ni inano Asiki na muhina wana todu
1: Muhina wana todu vej Asiki nkala katara vej falta ya kontisao kala ka falta te kon tisam pro ko tikila kun lipa un telefone no ma opo tu tikila ja para oro fili mar vitu kon pele tu ja kura ku le vari e ka sto jinjene ni tempu injele ja ku kon si ku kala o ti kon sigiru mali hanta ko tene
0: vano o ka tianyo mwi panyo kuma 2011 vavo a ka wera wa muhiruani wen ke swen le kala wera wa anduani wa masiki wa tela ma hi panya fama nyuma panya de fama ma horwana
1: nata tipo ke rala ka ke ipalo muzika ka mara ke fa pri gambatania
0: masipo
1: orera
0: orera ani hi metu
1: ani hi metu ne ku khala khwatse vela thu ya ri ti apa sar momento le ho hiruana tho
0: nan to lelo va muthu ni rawe wa parokhane fama mpaka o mwipe ke mukhwawe wipe ke masipo orwana mahawasheni famero ku shtare
1: ah mas kai facile tambe o paket fi orera cha paro ro ko sigiri fama kai facile etuma zaori ga unjene rika unjene enta unjene tia tun khalani ne ru ira wala ki ruwane ki zoli etu mavesh ah maji na pelo thara thara thu ye hata pa jenre hu wa thara malta sharifu zena pakar ali faki rena khavur na muzika vo ruwana okuma desh tu pachandre a wi pa mpakhelelo khavur na bone muzika vo ruwana ne onhime tu meji mistarang khavu
0: masi opathani anyo orisa sai arati wa province wa mphula otene muni wana na sa
1: akhala ningwana ni hu ka epa akina ko heningwana ni hu
0: muni wana na ntabi
1: heningwana na ka heningwana na ka prosembu miano epa mi genera otene mi ningwana na khabo nyonya hanya ka so ha ba kena kutampe kena wa ha ka afulano a hinte terana kana afulano
0: mpanta wa okhala hato khala ne porone no wata tu ni mvari wetu eni khala kani hiku ni rwa wera olelo ni kilathi na khala ketu ye yo vera ne manani he okumi hasa ikokola arati wa province wa mphula ani khana ka mthukumano wo manani ha kova nele la pivi yo wera ina mnasheni so wipa wana mna yo wera ntokoni muhimani wera masipo wa mphula ba ani kelo holo akele ko holo masipo wa mphula atotopeli wete
1: po khala ka wera wa mphula no ni hana ngwe na simia kasa kultura ne akhulu pale ari ngoti aro ngomaka nashana kuirepa Ellen Nikisivela
0: my
1: she won pula ba nina muizeta pa ne kwazuni marti so mpula nina muizeta pa ne kwazuni e porisu kata mwana ne onirele mphela o onruana e pevintu onipe haki e pevintu porque khabo papa oninko ha mwana uira e muirenleni
0: masatu ani thali wa maporo malu pale kini wona ka thu
1: Anena nini thani ya khabo manera
0: nika dai nyumuni thani wa maporo ama khulu pale aratu wa mphula ni thani wa maporo mahalu pale otitimiheya ni kwasi kina ku anni khala yao anipa masipove hana masiporuana nto masipo ankelela sai holo athani we heria miteko sarati iwa himaka wera are khani thani wao
1: okaza kultura ona zimia sha wapheli ya kantokoni puro ani puro ni ngwakhulu pale na ni mphungu wafu ni ngwafulano ni wafulano epa ani khuma ekomvite ora mwasi maritista fulano tavere mashifash konta ehirivo tiila wirepa ashana kelelo kimphela ngoma nashana ko ten kimphela walela wirepa musika himi fulano funi sivela na hono ni lapo ho wala na hono sheni kulture epa musika fulano tunni sivela khavonira entau tichungwaya o tene ja nikhalaka kwankonya kulon tuntotra ni paye walukere ni nona ni paye
0: masinywano saratiru muni wana na nyanyu saratiru
1: kanini wanana
0: sheni
1: kanini wanana porque en competiria ni veline porque ja ora mintunaga okuma me kwarela akhulu artista mulu pale hoki vikano mulu pale akamiano kera ndawe resi mtafalar nada tavere
0: tokati wokumana samushoni vanirwa saisai ya khalantokoni sarati ya wao munahimanyo wao mutunisho na wera miki hinu wako mbekana mukhwaka uni lovely haniwa
1: uni lovely hania hava lovely hana havo anira mi kama isveji wale nkinra unko mavale kinaemela wenno so then hini nona iji
0: mushoni
1: mushoni kumvitaria ka fulano kuwa kathongina kukwira kae areta fulano a fulano bale me ka hene bale na ka me ke nong koma ba ba ke mvara ka tsheke telefone ya
0: ma sa thute ne ithani wena ne porone mo sane ne
1: exactement ne porone mo sa mejo
0: ya ro khale ka hene bale ne mo sa ya mo ithani wo porole bale
1: nata tiwe ke ne ra ka u re fashion ti fetsa muruni mo hune ah porque hi ninni tutular muruni mo ho wira e o so e o ninge mais e un quanto nivele nari ne mosa ni pore ne nari ne mosa e konviti nari ya ni pore ne mosa
0: ba wa mphula ba mro hi maru wira maporo makina akwa ni weheru amite ko yeya sarati ko khanle atukani itani woro thukumano ro vane la sarati nyenyu saru ke muthanla nanse wira re ne muhele mosa o khando o hera ke province le wa mphula yotene o hiya ba pomaru ba kovo
1: nata nata khao haba bane mmotsa
0: bula mthu ni pele no nawe
1: bula mthu yele no nawe tini pawe ni no nawe tini varavele pa
0: nyuwa no rika rika we pana rati akina kuti yele twene yelela ho
1: mi anana da mi haba ni pana ga
0: mi pana nani
1: ke hipa mi ni ton saraiva ke hipa nini kanovu
0: aniga novu muhipa niga novu
1: ni kanovu
0: masi nina tupia waniga novu oneta we ni ton saraiva arima parinyo
1: don saraiva havu ngumi e paso miteko zimpunye sawa miteko zimvara zawe ne zimvara zawe ashki ja ngweri ya ujuntarizi ne ja uhiyegina ufya varikina uku maji don saraiva havu ngumi ate poti atre izdiya shkoku mana nari juntu bataria nambula vale epa ola ndeko la wona vale hurepa orikina uku onika atarazari ne kungoti hawe anoro vare thukine ku nthuno wa ku uphanye phawe kino
0: a mohima wera muhepa nika novo mwente sai mhalaka wepa nika novo maro mwithani hayo lente sai sai
1: nika novo habu mapatro senatora mwazi memo pamphula ngume he o waria u janu wamu ah mapatro senatoria ale jakuira ka epa komo tambeni me wani ka ani mphela mwenyole ne kura ka epa munyi mukahu hani vale komo kahile pa Facebook kura ka namphela nika novo ja magale ja kukhala ka primary ngwana ja gore ngwana dia khura ke ba o munye ka hona ba le Facebook mo ra le nyun repisi dine ka novo ntaba ri momo ntama ari na programa ne mo ra ke ba ka ri na programa mo kuena mira ka patrocinador le khura ka tambe wa ni ra tambe na banke thu wa luke ri permesh paru ba ha open vintu ne a mo khura ka ta ba wa te pano rera ja se somme kupaka ka muziko le kuflimariki a kula nsariki nula nsari epa epo kuzibeliaka a maji sempre ni kana bolelo ro mphula baba
0: i show mitano mpankei kavi ni gadai wala maulia la kamuero contarla ho
1: nguero contarla porque walukere ni puro epa wankuma wankuma ni kwate ke ni shukurela ntao ngirene contamejo
0: vale show munkopora de kavi muhima kavi ora ke lengwa
1: eo salario king himerania porque enate penterne ente penterne ni puro ni convitaria ni puro e pa wan respetaria wo ku himi preswa e pa ku khala ni puro wo hin respetaria ni wo ku una pedia ni puro no ku himi preswa ku va hi ele fashunta khanere ni presku etapela e mozane ele ente penterne mesmo ya na kosia sao
0: setu setwene ke murina munera nyuera ari mahike bahero kha tanken ro awo
1: nata nata
0: yanyu saratiru onni khala ka wera ari nyuwa no mphanyuwe koleshe oleshe muhipiege munni phemelana
1: ah nata ente penter zinwa ku mvitile
0: maisana osheli liwa mtano va kahona atwa herero mvarana na arati yakina ku district ikina ku irwa akale ala tuli weni hiku na epoma ntwa kina ku kia khanloro wa mha wera kina ku kia ala tuli wenno kirwa wera ara herowe u wala waru thwela iwe pahi
1: esho yari dia tasidate porque kinira tampe pomphula ba ni hana ero moza eru yo mashi khammala pahi khammala
0: amuku mi hata nero
1: epa rukune na zwelia manu rukune na zwelia porque sheni kinira por exemplo ni huku nkhale festa pomphula kanina ko vitare hi artista la posekina ku ni hiano artista wa mphula ni na phelo lo ko vitare la posekina ku ja na we possible ho ro ko vitare ni ho ko vitare ke ya ntao na verdade wa mphula hira ne festele maji ni nyu artista tinakala awale o participare festa wa mphula porque ha ko vitare ni hini hana mafihu na khala ni phela epa ni hinini phelo kombitari ya chakani kombitari porque ele aro re ragaza habu tia ta stade de Nampula eba kwa kumihaka eliwa mwalo elunakala elupempa haya lapo sikena bakani bakani bakani tabere kwa lukarela koteli khau manera ni hukune wampula okaistaruhi kaistare kera ni hukune wampula kwa kumihaka ala twala alo tene kwali vela koteli kwali vela ka garo kwali vela koteli kwali vaka sana kuraka ku participate ke ni hiano tampeni ni phela tampena phia valo na khala wa hi ni ngule nkhala e festa kuli veli ya koteli ni se ke ti ti tur kuna ya turia ru kuna ya pa turia mashi ona khala mika he komvitaria ana khala hi ni komvitaria hiano proke ka he komvitaria mi jombi ke na rata kina ku ya kuma mpula
0: kama omoli wewe
1: nada ngomoli ni Komali.
0: Patani anyu nana konta orisai.
1: Patani aka nana konta. Ele girani yelele. Arishetwani ne. Arishetwani a to thalan je finje vale.
0: Girani yeshen.
1: Mas de repente. Girani ye vale. Epa. Girani ye vale arana makatsela ne. Arana makatsela. E ni poti nanu mintenterana mali. Ni fulan tfu. Epa kukhala kani driver zawe. Ja khunye kulihana ka mwa na nya kulihana ni mu internet imwe e pa khumala ka mumwe mashi sempire na kumana ermao ermao ermao ermao
0: muni berelana
1: ah
0: abale ye singkhala ka itu same mme ho
1: a singkhala ka itu same mme mashi se khaza pinse vale za no vira phe ah
0: bale wa khala sisa le mne mwe ro mthu kumana saka mna vekela na musoma ha vanira ya sei
1: nata o leva nthu leva ro ho ne ne nthwala ke la ro vira pa a fulano ke na mwa leva ne ona leba warate ngikhala ka thwatetu ah
0: masimpanta ki himampanta anyu khala mashanki ho
1: enhawela kamiano ki hawela oportunidad tsenye yo malta o wal kansari fashkunto esi porsa kanyene khuyingu ya kela potse kin la potse kina ku hiya mphula ah ni khuya rwa ka u malta Epa, Brazil mone.
0: Nanyu mumpenyo wa pomba apa?
1: Ah, proga habo tampama kwa Brazil, arwa America, nseke ke, panini phela mesh ani computer ke ale twale.
0: Nasi moisa na maruma putu.
1: Ah, ka maruma putu. Ade ke hera udo janu. To janu ke raka, ke participate ke festa ama kwele. Ah, ndao fash konta ke ni raka ba ya khala ku oportunidad tampe. Epa zwela ke lapo tsikina ku momondre makhuwa momo malta ke na ku proka hava makhuwa ri varo Brazil Portugal useke ke ah oportunidad nunle la ke ure pa ke zwela ke lapo nyenye machine te kwa ka ola
0: motoko wira motoko mwira ke ire la ni wira ka hinye wipa
1: e machine ata nlelo kana ki phanye ah kana ki phanye proke ka itu yo wishu te tu yo yare la nie ah
0: ka hima mahwa mashanki ho yala la ya kumelela la kumelela wo hikali heriwa haya hona na sana opathanero khwira asomteko labala ka hiye kana thalelo ofisina waka
1: ah na ata machine lelo ah lelo
0: numero na show
1: numero na show ningwa le 87 86 7 4 2 kino tigela 87 86 7 4 2
0: aimai nigadai hiya na vakhandere wo shukurlani mvane lwahula masivayo kisira ka phavela ka wokuhani vawira akhala no phanya kane para washuti hano sola wera ri niga dayo kane studio ho
1: ah ke hane studio majini ni tuwa kiru mthuke studio ile
0: cheni
1: e pa ke herena portutore fixo herena portutore mashkinu mthuka mashkina ro thukula to progresha ke mphela o thukula tsho para vateva ka pai para miano ne ah ke bara ke mita kunza ka miano
0: portutore ani ke ra mantu
1: ah yeno hana tampe yawo ja kan ro konsigiru bara maporomele
0: Ah vale setu setu ene okati munimphela ka nyu tondwa ka wenno
1: Ah tangwa ka ku ke barela ka khuyaro
0: Masi kon khaloru tu ira nyuma thukulelani
1: Ah nata nata Ah nata nge mothere
0: Munni wanana sampaka ba
1: Ah mpaka ba ukuma vale mpaka ba
0: Ayo vale ole muno muli baka uno barlani mahala
1: Ah ginnindi ba ginnindi ba
0: mpaka ba muhina mwala na sauri kari kanika dai wiwa nsipo no wipi wani mutumki nako
1: Ah ukuma mpaka ba kina barana Ah ka khalana ke nliba ah or ke na khuyen libe paramo pro ke no la malelana
0: paramo ba ba khani ho
1: ah exactamente
0: ayo mi on kreero oskolar ni ga dai ay khalaro ma tuki na ku ya tunanyu o mun chererela ku mbanelwa ho
1: ah na ta mi kreero thapela bo porque epa olipa bone upueleliya ure epelelena awache mafulano kanirere ntao kera kazimia kamiano kinitapela ura nupueleliya
0: sonywanyu mophelo phia babi
1: sonywaka sonywaka mi watu mapora mphela kuphia mano malta portugal
0: prala muhimianyu
1: exactamente mashikirela kante kwaka yona kephia ke ura kaphanyi pasajia kanata olante kola kaphela meshi mukonkomabele kereko tekwakola okepiho fulano
0: amomphelo ophiela omwe hawa ofisina
1: nata so yolola pahula
0: masimune var ofisina iyo mphakaba
1: nata ofisina nata
0: ohia
1: kohia
0: mahawa fama ho
1: nata mashi ungweria
0: ongwerafatu makako
1: obaranya
0: no batuitaniwa muriwo utomtukula sekaaranya
1: exactamente